0: Spice.
1: Hello.
0: Mm.
1: William Kinoros.
0: Nyarungi mwene waito.
1: Webali program.
0: Webali kuliriza.
1: Ndamusabu gire kusaba wabona.
0: Mm. Webali abagire kusaba nyuena. Airtel abairine mojamu na yeke gwiri na seka wazamu na itwe. Tuwazenu na itwe wazamu na itwe. Let me see.